Desalination yon posedi kote lo sale gen yon pase den sistem prechon o ki retye ban mineral de sa de lo ki fe li aksepta pou konsomasyon yime. Depi yo komansman 1950, ban sistem desalination yon gen yon sale epi de servi piblik atraver le moun avek de lo ki de ot kalite e ki potab e ki son produksyon yon kontinye lo. Isi se se la, chi de l'anè 2000, konou ti eksperyans peryod le tan sik ki ti prolonze, ki pi yu si ansanme gouvenman ti pran sa desijon pou adopte sa prosedi desalination pou ede avèk mankman de lo. A sa le tan, si zot manzine, de lo ti pe gen distribye pa komiyon.

mwen kwa pli gwo sok sa semen, alright? So, sa semen 3 pou tou vle nimeyo 8. Pa mwen fote, sa so, chiko Charles Sain. Iti den 5 ek vote, sa kade ven 18 something, kade ven 17 something. Yeah, so mwen konen gina epizode, eh?